hanat ni hati mo bagan sape sape di laman le ino na ni na ti la bang ti nga hantan na ti la bang ti na le ino di pa na

Lagu sebab singumi lagu lesok linse ye si mau menghibur to di ngumi onu nuam smong onu bulan smong 2022 yo dang segmen ngancang pete. Yang ngumi dang segmen ngancang pete ingat bersama do DJ Lenny. Sepuku nuam ngumi nak puku prii ngarom iti tiak. San pengepanangan iti seran sok YFM di RTM Kuching.

sa mga kumaramati panadit program Jinala Balit, wan ka Hadija Lala, e-media pat na ang pingami. Adi hati makahe nga ragu-ragu dangdut, adi rin ibu sobrag nga ramati dalam program dangdut nga ramminggu ta. Pingami adi subungas adi pramanata nga ramati ana ina Saripah Ifa Razia binti Mustafa, wan ka dognata ng Ifa Razia. Dauranak na 22 September sewak semangat perijuk kerima dengatkan kehya ngaden gerari Miss Diva Ifa Razia. Ninaan penyanyi, pelakon, pelawa, pengacara, ngepenghibur televisyen sensasi so Malaysia. Deka esana, ayah ina ninaan so selebriti Malaysia adi raru temikbat terkait nga soal kecantikan ngapinyihat. Nga anak, akhir episode dia praman nga dua ragu so Ifa Razia, anak ina, ragu luar biasa, nga dalam diam.